0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chaari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafaragesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndarapo, norudo.

0: zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chinchi ari kubika?
1: Muriyo webaka yavo risikabviri ngekunaka.
2: Baka yavo? Hino mafaraka echa ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yavo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo noru.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka echari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo noru.

0: Tapita kudai kumpasa masoko tenge tina muno mchute. Tutenge sirana.
1: Ririkunu hira.
2: Ndanga ndano nguwa ya kareba ndisikari murio unonaka kudai.
1: Kuri kunaka adikamari.
3: Ndanga nisa ndakamboona anhu akawanda kudai. Chinchiri kuitika.
2: Iri basa rachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibese anhu.
3: Hino chinchi ari kubika.
2: Murio webaka yao risikabviringe kunaka.
3: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira.
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
0: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvino farira, kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru, chinotongo maningi, uye chechinaka, raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe, ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabinimburi garega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo noru.

senzesa inguwa iliyese chimbuzi kudakosi ya nhoko nukotweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa nukosorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzinyunge sabau kana kuti ngimarota kumasureke kusenzesa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa nukosorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa kwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa certeza haiwa ne marota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese ano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, akuna amweni hingana imwimwi. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku nomazanda pabiningure garega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo wakawanda.

0: zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chinchi ari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafarage ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarage akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

Senzi sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Kufaidza izwa kana kamvura kana kusenze sa serteza haiwane marota. Zirida inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: apedya kuswa kuzvumasoko nguva chedu ndechona gumi chousiku nomooseswa jino mwedu maenda kuzva zviziviso.
1: Zviri kunuhira.
2: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka adikamai.
3: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
2: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yangu.
3: Hino chii chaari kubika?
2: Muriyo webaka yao risikabviri ngekunaka.
3: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
2: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
4: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
3: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
5: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku no mazanda pabiningu rega rega uye raramano mfaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: 이러고 작아봤어 지나라.
1: 아나 비오라 놀고 싶네 그다로고.
0: 아 아니마 빠누마 수아노 체마마니
2: 아시구래 그치 아이나 오는 자라.
0: 아이와 왕마 작아나
2: 아나 아이나 그룹 회시 체마 그다이 자주리 제가비 니시에 눈바지 작아나가 mwana wakarungama terama zvitambo ii
0: waima kuchema
2: onana yura ni urukuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza
0: alima inini handina nguweye kuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Uye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda kana kumumbungundira. Uye nokuerenga naye mabasa ako kuti ayana aziye kuti uri pano kuitira ayena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema panguva yapo amukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena urikuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Ko muremese ashiranje ziviso chinobva kuchirongwa chokuvangisira kana kuti programa resilience ya tripla pakufambira pamwe pomba shade swesia pakutungamirwa ngo EFDC inoshandira pamwe pone isei varikuvangisira kuno marimwa mukati mondaronda Josh Takinya sede inyarongwe begaja bandwa pavo bandurego ne inyanjo kumutondo buzi Pamwe pono ndaraunda jemuwawa, bairo ni dade, makokowe, no mukombe, kudombe, kumtundo sundenga. Zivanyi mshekuti kuno lokal dade, yokura, metushira, mudajneve, nendheja, kumtundo unyamatandam. Ibasa rakavangisira kwango varimi vemundau. Vanombe ujaka gondeka uye jaka dakajisa kubuya pamwe pone uchi, hove, nombe ujomatoro, jiruko vangisira uye jaka gondekam. Chimwe na chimwe chine zvinodakadzisa chinodadisa uye chinogondisa zvakanaka mukati mondaraunda mukazvida tenganye mundawo mumure kuitira kuti muvangisire kune zvese zvakagondeka kuda kuti mutenge marimwa kumutondo bhozi vereketanye nava João Chigariso nguvanoshandisa bote remudave jirano 86 71 82 154 Mugavada muridombe, munovereketa navare gamu Alberto. Botra vare mudani jiro ndiwe 26, 91, 26, 48, 7. Mugavada murinyamatanda, munovereketa navajasintu mugadui. Botra vare 87, 0, 0, 14, 52, 8. Jiro mguacha kufangisira kana kuti programa Residencia Tripla. Chine mtengu wakaderera mkati munda onondao. Uye chine vangisira mkati munda raunda kugonde kakakanaka uye ne kuvangisira mkati mabasa avom.
5: Tisu radio musambiki tinumkoka kutemutizwe mute mite. Mujeki jinoti 900G22 epe manika. 900G11 ne 900G21 antena nasionale. 900G12 na 900G24 RM Disporto RM makumi mashano makore tichimugumisira masokomu

0: kuhira.
1: Ndanga ndano nguwa ya kareba ndisikarhi muriyo unonaka kudai. Kuri kunakadi kamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raatsvari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese anhu.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviri ngekunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka esha ari kurifarira?
1: Kurifarira. Aona ari kurifarira zvekutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko itu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, akuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabinimburi garega, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Nuru.